Ingkan na tayong ngavi ng audio zo hozo. Manta diri ta mo julis izo na hasadan di Ephraim Wong namot mindad timpo di EJ Ajamain id kahanganan ko di Jovita Chin kaus de Ginavo Datu Claudio Sundang Alex Kano Moy Kizod di Connie Lumpang Zombie Tuon di Steven Malubi sodap diti tadaw doko onom ng audio zo tayong ngavi hozo sang koton i minangohis de Ginavo toko ba litino dari kana tumiyang bus mungkin ngavi gana hozo sang koton kinangot ka hozo manta di Andrew Nusisius, Bazad.

0: aswaaw to boy mo.
1: Sabi ni kong Avi, mantad po nag-ihozaw di tinu, di nakangot ako hozaw, mantad di Noni Magical om nag-di Aloysius no, yan buhita, di Helen Coring om Juliana, ay sa sanganod agay, di J. Joniu om Dorothy Toyin, not one nando mimpodu, di Agnes Kulungan om nag-di Island Majelik Sinuaw di tungan uvo, nag-di Andrew Nisusius bazad-bazad di tinu, di minapapos iti babazan, hozaw sang kotoon do tadaw bay no, insan po katohadan tum na kinungaw ko, om kadahivay do minggu tiso, tadaw ko himo, katimpun do jam kotu, taong pod minute rong suvab iti babazan, hozaw sang kotoon jam kavahu, taong pod minute rong suvab om bay no, kinungaw di dezo iti Abal Tonibo.
2: Abal Tonibo tadaw bay no.
1: Kiguno o makikinapos do mamalati su Suzan kinapoynoy rangan Malaysia o pidondian Malaysia o padam si Zam o nam nga padam tahu teko ME o nam nga padam tahu. May dakano papatihambus kapamuanan pagun o nagimangunghig kapatutan Saba o Sarawak. Nabos di kumrubo vazon montili Sabah dati Iwan Benedict sinakagon tamuhok tumungkus tanggungan manguhan ahal kogampit ME o nam nga padam tahu ikakal dad pilindingan pihatan kapalintan pisampuvan miampay kapalintan Sabah om Sarawak. Sabah dumadi mononampuan pitimungakan sa pamagunan ka opadam vahu ASEAN Academy of Preventive Dentistry ISICAAPD duvangay bu duvang padam anam ababazan papagampit habi duvang apod mababos matad apodam sizam pamagunan diyo ovokon hang papavakas panahaban o pantamangan kahitlasan konipanan nabos di mantili katundan konduan kahitlasan ang kapagkangan tuhun datu Julita Majungki kahitlasan kabang kiguno intangan sa bagis o bohogizan matad ababazan kahitlasan ginumuan om katundan sosyal. Panuhidangan hamin tanau murut om lansaran it kakadazan kemabong tenom kano papaing kavas kapamagampizan ko masanan om tungkusan. Om nagi mangukab kasivatan kapavago dahil katundan ekonomi tuhun magigizon maza pananaman tusap ko basanan toy ka herba. Nabos di mantili katundan habus kakadazan Sabah isida panogi adun kemabong datu Rubin Balang kasivatan pananaman tusap ko basanan herba diho maza no, maso na papanaon, maza pisakadazan miyampay kaluang paintanto mantad Guangzi Pogunsina. Kampay mangintutun tanom ikasudong na pabuon sa bagi untuk donon ekonomi. Sabah Electric City om PDRM Contingent Sabah papawakas pisakadazan papoing kavas kopyumanan ko mahigan lotilik habi na mantok po nga vipulis ipapapanaw kalaja idgana. Hang diti papanaon maza babazan panon sunudan kopyumanan ko mahigan kagampit lotilik idhongkod upis pulis Contingent Sabah. Panon sunudan imitubong mazahazagan diho namung dotahungatus po pulis. Vokon tuhu pinibasan na po nga pangintutunan kahigganan lotilik, kahigganan ay man daway lotilik om nagihang panahaban do ontok papapanaw kalaja. Iso kaday kakamot nontok compound at kapamulisan ipinapanaw. Id posoyhi kinaisunan kakadazan tawaw di ontok ko tahungapod vuhan ko si Zam. Pamalisan dino pinapanaw do iso tinumungan upisol papawakas kwasa KPDN lan tawaw. Panaisukan kumamanging indapu kaday no kamoy noyhan do kakamot i pinakito montok babahizon aw nadakatan tanda hogo miyaga di pinonuan. Manging indapu kaday no kamoy noyhan do pinapanaw kahasan id sibo akta pagtamangan hogo om anti pencatutan duvongay bu apadam iso. Patihambusan na si Cool Spot Malaysia Sabah SSMS. Napapoyin ka vas ni Kakoton Dino sa bagi hongkod kahantazan spot pagun. Nabas di kumuduwa patunod bogizan paghudan sikul. Bogizan paghudan sikul, sangangat daw kamuntilian Malaysia, datin Zuraini Abu Hassan, kinahantazan monimintogu susumikul SSMS pinapakito katundan imiadang dad spot balajalan om vinakastinan. Dad gaganaan spot, monimintogu susumikul SSMS pinapaswat komungan idnazatan sampamagunan kampay no id Australia, Jipun, Korea om Jakarta, poompus luvangay bu, luvangapadam onom.
2: Abal Tony Bo Tarao Bino.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

0: Uy, ating parang ang patigok to yun. Ba, ati ba kao itampos ka no ba? Ay si surat baranak mini. Ba si Jir minrani. Ibitok min eti ba? Pasong at akaw kararong rabakul. Kabo makulitak. Ribaki min!
1: Oyon taka to.
0: Ay, manding. Ilay aralan no. Nasakob na yo. Pulos niyo katratur ganyo.
1: Eh, kaki ang kuliman taka po haling rapambalanan uso, manding.
0: Kuwap yoy nani. Pairo nakapanday no. Ati nasakob di. Ganyo nong. Gumay niyo to rutimog no. Ba, niyan. Rangka to ganyo. Kupinamos no.
1: Ay, sibok to iwitan ki.
0: Oko, tinatukun kulo mo to. Mangancha ko po. Ba, kayang mo niyo. Rumah kayang mo. Ba, ibok ka no. Ba, payong napailan niya lang po.
2: Inatangan pakitakan ra rimbay-rimbay.
3: Ya papagay na rin ito duo rimbay. Kana na rin yun. Randalo ko sa lawan na mura sa baba FM. Inatangan pakitakan na rimbay. Itak do rangarangan na yara live TikTok mai. Ano rin ba ka sa ito rin ba ito ni Susana Bonsing ng Tamris ni Ken Silip. Rin ba ninggalan ng jambatan na mga Samson o rin ba Adrian ng Palos. Rin ba ninggalan ng Lomo Pansuayan. Yara sa pagbaka pasuko ko ram yun. Rako Nova Loholoho Nugata. Hino Loholoho Nugata ra oro nunsuaw. Loholoho Nugata ito pagkapagka ka pinensal no inan. Muasar industri gata sabah helai jes ra oro nunsuaw. Ra oro ka onom. Ratalo hari bulan, Rabulan Kaupor 2002 para monom. Ay henora loho no susunog gata siyang maringgit. Apat ngopo ram 5 sen sa kilogram. Gata kapingan ni kenu grade kasa 5 ringgit 3 ngopo sen sa kilogram. Gata kapingan ni kenu grade kadu 4 ringgit 8 ngopo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 5 ringgit 4 ngopo ram 3 sen sa kilogram. Gata kantalan grade ka 2, 4 nga ringgit, 5 ngoparam 2 sen sa kilogram. Gata si karap, sa nga ringgit, 3 ngoparam 3 sen sa kilogram. Ya, papagay na ito ko no, loho-loho no gata, hino, rapinay sa lo no, inan nga sa industry kata Sabah. Elay Jess, raoro nun suaw, ra talwari bulan. Rabulan ka opor 2002 para monom ra oro ka onom ra oro nusaw sino kali ka napaka-paka antalan ra gatam yun oro nusaw no kono loho no katano rayo sa paka-paka ka ra natangan pa kita ka na rimbay haringom yun ra tukitukir no oro ka limo ra kono akaw kita ka rimbay paka-paka ka ra sabab FM kasalan na hunumurot paningko na nga na kono paka-paka takar kono na kita ka rimbay nayara natangan pa kita ka na rimbay nayara live of TikTok may nayara WhatsApp may ampyo ka nayara live Facebook may lalo namin no ra kasalan na hunumurot ra lalo namin na paka-paka ka lain itu nak sukut aku kan orang kapaparan no siaran sama BFM kesaluan dah nomorut mana ngan amion dah sungkor mion pakai pakai ka hina tu malimpun dah kesaluan dah nomor aring omion hina tu malimpun dari jam ka tulu sumukura jam ka siam ralondom dah kesaluan dah nomorut paning kuanangan rayus dah sungkor mion dah rayus kena kau angkiningo ramon dah kesaluan dah nomorut maya kira live TikTok maya pakai pakai ka ami kapio kena maya ra live Facebook mai. Am siwa ipe reno aku pano kada beliang kini Ramon. Ino maya ra saluran Nestro 830 amera RTM click. Dan lota mi aku no RTM click suara aku no akawa hilong rasukan. Maya ra RTM click ra aku no amen bulu ra RTM click sam sinak pi aku no asaba BFM mai untuk minggu nang kini Ramon maya ra RTM click pakapaka. Amirwani kakak ordua dua rimbai rimbai kasak no rimbai intori molisikin rimbai ninggalan mambulok kesayangan. Sunu kala rimbai ribiklon sudin rimbai ninggalan nandra. Winukat nunan tunangan to. Yang terakhir ni hadirin, kansen dalam dalam ramyun kawi, am kansen apa penting esan ramyun am antiti wal takara oro matong ni.

Tinan sungulun ko sa'y doon na padam turo taon katumbayaan narato ilisuang parit tumantanod kaligaganan na kita dit kasuabay na. Antak ramutad RTM mamuruan balay bomba o manampasi BBP lintas nor Seriana Buhari pinapailo. Tinandot kusay dila nakita pagkikiroh 2 kilometer. Mantad kayanan kurita kusay dila pinaruput narato ed ralan kawakan dit susadapan kanihab. Operasi magiho mamanampasi pinapanaw dit kayanan parit dit pipiramut bawang takoro. Miampay binamagunad karalano magihom id tindal. Polis pinapagirat dat kusay dila neduan ginawa. Operasi pinapanaw 2 padamwalo tulun puro. Amin ang magunad aset ang jentra mantad BBP penampang. Tupis kalidasan kayanan Kota Kinabalu pinapanaw ops bersepadu kapagiratan kuasa Akta Makanan 1983 ang Akta Kawalan Produk Merokok mentak kalidasan tulun 2024 Akta 852 id Asia City Bandaran Berjaya Api-api am Warisan Square. Tumanod kapelaan dot kaopisan kelidasan Pagun Sabah, operasi dila binapanaw 565 tulun purug kelidasan. Sukuta kawagod tumanod kapelaan dot kaopisan kelidasan Pagun Sabah, operasi dila binapanaw 566 tulun purug kelidasan. Am minamarisa 662 kayanan takanan, papaampay 566 restoran, 4

6.5 pihatus. 4.2 notis kompaun seksyen 3.2B Akta Makanan 1983 Pinapalabos matanod magisusuway au katanudan kumad katuran ngawid kabarisian ta kanon 2000 siam. Wakan na padilang akahampit kabarisian ng pamadarapian kayanon panamangan mantatikus lipas kapataman rinamos rasok nagid kabarisian tinan pakakarajab mangulod ta kanon ko ngayon pamagampian ta kanon. Mantok kapagiratan kuasa akta 852 notis pom 2 nga pinapalabos nagiid pom pus operasi dila amingga nakasurat ba barang nahaw. Pakakarajad ko bisan Immigration Malaysia JIM Sabah pakinuan papasagulod ko wayah milag tumbayaan kidisiplin proporsionalisme kumarajad tasanang. Hal dila pinalambos dit patunod dila Dato Sharifah Siti Saleha Habib Yusuf untuk katumbulayan Inspektoriat ang pemeriksaan tupis immigration sempurna. Katumbulayan na pangamon tak pemeriksaan penguludan keraja ang kapapanahay keraja tupisar ang nagid puruh dila. Ilan na pangad mantak papatantod kapalabusan keraja kapanaw miyampaid aulud sikap ang kapitanod gaturan dat kaupisan. Itaratian mi bagal pemeriksaan Inspektoriat pas Karajad Ekspatriat nga pinapanaw nagiid pa sarilid tawaw am sempurna. Pemeriksaan nila pinapanaw tipisar kaopisan hal ngawit suwang pagun am penaryukan am nagid tipisar kaopisan ginaris karaja ran sempurna. Ilan apa nga papakitad pinggi saman mitilambos dat pangludan Bobos Takawas JIM Israelam papatantos surupug karaja kumatulon ginumuan taririma da sanong kapitano D.P. Manon dat kaopisan dit taririma milad tumbayaan profesional aswaw. Ayat pampusan suku Takawago ititulo dat habar-habar. Pisang perwan kegiratan ketinggaligan impohon keterenongan. GPS tadan pengubasan ke wayad apusaw kesekudungan. Ingka kana abar nulo di Sharon Raymond mantan seksyen berita ihwal semasa ang pinadalin di Floris Phillips manta kesalimpahan beras dusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

ginawa lang kasari kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di karanghano sinin-sinin dito ko sanang sinin-sinin dito ko lihis dat kinawa ay sanang suway it kasalimbahan Bros Luzon Sabah.

Ginawala ka sa rin, kasalimahan Bros Luzon, kasalimahan din karanhan o sinisinindit ako sa nang sinisinindit kolehis dat kinawa ay sanasuway, ikasalimahan Bros Luzon, sabagi.

0: Itakaw na pa nga kiguro, kapiya magidong waig di kabagal, matag ka waig damis. Magidong alam, gisang walong kalas nga daw na pa nga, kabagal na. Nga ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdong iasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo nga tadal kalidasan to ko nga kikudo lagi adang at panginginom.
1: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopiok.

Ya tapi ni kau man ku digayu pelangi langa intit kau ya anda tawan ke ada tadau suab contoh kata tadau dat ke enam dari bulan ke telu tulan ke hapat 2002 na pada menam kawayan na pada tawan dat suab penang kasuaban medibut miwaya genit ed pipira kayana ni labus kakadayan teke pedalaman pandang na pasasadapan nga malibot ni Uyag Ganit at Pipira Kayanan at labos kakadayan ang panang tatuang malibot ni Uyag Ganit at Pipira Kayanan pasarilih data pagun data sabah adi ang mga kumadi kayo hitahara tangayan data suwab nagal kamay kabon teka hiduma teka hinangga napabah tangayan na kayo labi-labi hit mga hilaid piras, teka tisan dat bawang pintang-intang na da kayo to rumasam baka kasuwa badiham pintang-intang di na iti tenu da Met Malaysia da iti laman web rasmi hidilak ya may dat island takaw mamalan nuno at kasudong dat ngayon da suwab itimpuh-timpuh dat madrasam. Ama tapi na ikaw, sinding man tadi Justin Lusa it na karuwal ginawa ko. Ginawa ta kaw? Alansan da sanang-sanang nga ginawa ta kaw? Hingga it karuwal da ginawa? Akan ka ano rin eh, misin ruwa-ruwa la ginawa. Ay sa karuwal da ginawa kaya. Amit ya, sinding. Kinawa ta kaw?

0: Mogalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kaya nan toko ba na diti katagwang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, teka walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.
1: Pag inamuna kasarihid, kasalimahan brosusun, kasalimahan di karanhano sinisinid ito sa

0: Timadang, Timadang, Timadang.
1: Ya, Timadang, Timadang. Mambangan haro, omis muti.
0: Hey, Ming. Radio nanggana kinangahan nun na.
1: Oh, iti radio kiningao FM bati. Nung makinangao da suway nga, haro nagi bo, Sandakan FM, Omtawaw FM.
0: Mamagunad RTM Click yan.
1: Nuno po, RTM Click no bagi ka paling manang.
2: Bagal da mumugumu nagi did RTM Click ya. Jadi, Sabah FM, Sabah VFM.
1: Sabah FM, Sabah VFM, lalain na dat haroid RTM Click bo. Tinambandi dia lo dat Sandakan FM, Tawau FM, Om Kiningau FM.
0: Oh. Mimi, nakailan na nangko yagti?
1: Yagti kulot. Nakuro dito oretan ni Mimi. Pwede, intang ay tulun. May pumuli dati madang.

Kaya ko nang ko, apat titik duvo lizon tuhon Malaysia, kota guvang ko bahingkangan kahit asan po mumusaw. Sabah, nakapaswat piatus, itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kahit asan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kota guvang ko, toy ikaw pusan no kota guvang ko bahingkangan diti, toy ay sosunduvan, poki sakaday no. Kadada po yung miso. Sa gabit ako, monidong tuhon magigisan i opusaw. Niyampay RTM, teman setia Anda.

sa lambal sa ngadaw, mahayt isobo. Mambasa o pungwang pinusok pumusawan, gisom o namgo pod piatus. Poposunod motod tay guzo tunduundu. Kapamu kabahan mi boss. Kapayin kavas pumumusaw. Papamuhok pumumusaw. Om, apagaw ontok no talua Alzheimer. Sa lambal sa ngadaw, mahayt isobo.

Hey, itino pasangin ban bos kadazan sa Papi FM. May kapinasi o suaw kamay mo. Kanaw-kanaw, ano makinang mo?

0: Kotohwadan.
1: Kotohwadan.
2: Kotohwadan.
3: Pobos no do kotohwadan. Kumadin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. O sa himbahan mo skadazan no

0: Usap ko ba sa nano po nga kabo susumuni o tomo ikiva datang takavas it bogizan pungsapan pakanon om pumagingo. Ahay do daw nubasanan, muguno da usap ko basanan om tuhon gigizon mesir om sina vokon it vinaw ni akba dahil kapanggunaan usap o basanan. Mipahot miyampay ko simbanon timpo. Kapanggunaan usap ko basanan iti na nokosimban masa kabuon teknologi. Dinodo o usap ko basanan it kago capsule tapong cream om iinumon.
1: Om inovasi Sabah menuidong dohong pagsat
2: antu do konsol kumaygan pogun yung panahon gisom do tadao bayno
3: kinongo ahal ngawi babayno tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu itsuang om habus pogun
3: tanudagay doy abal kinoisonon kotohuzan kadazan tikid tadao
5: i.2 if RTM nopo.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato idsakot no koing antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita om sovo no. Mangimpaw do pampod sa gilid o kanko kikamudron do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako kapag kawit do katutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi naik kong awi kipa ud iti aduvo kopayhan suang hamin iti a kopayhan suang hamin kopaguhu noponga naampit tagay mantadi jus gokin do mantad kampung muk kinarut papar pinapayho do minidupogun i gokin maidin di jam konom do ngosubab di tadaw konyap tadaw kohimo paduvo duvohan di tiko opod dodayho i di kampung man kinarut papar. Mantan na dokayaran diti do manu di papayho di Daisah binti Maidin di nombor na po. Id nombor na po isa si do. Om santab tabi na iwalis som kinuvangan naging abi di sadu toiko id samok. To sakon na tinan di tungotiyagak. Gokin Maidin do untuk tarau bay no. Tarau ko onom kotohu do buhan diti ko opod. Do jam ko pram duwot hong pod minit type na nga daw id kabangan. Kampung Tini Tinindut Muk Kinarut ngapagoy din o kivaw po do sambayang id hamin di tungotegak do jam ko po do ngo subab may do to hinasan kazo diyozu sugutoku kapayan suang hamin kapaguhu na po ditingin na pitagay manta di Jius Kokin do mantad kampung Muk Kinarut papar. Pinapayho daw minidupogun i Gokin Maidin di jam ko nam daw ngusufap di taraw ko niyap taraw ko himo o duvo-duvohan di tikopod di ho id kampung man kinarut papar. Mantana do kaya na diti do manu di papayho di Daisa binti Maidin id nombo na pozosido umsantap tapinay walisam kinuvangan naging abidid sa du tayko id samok. Tosokon na tinan di tong tiyagak Gokin Maidin do untuk taraw bayno taraw ko nam kotahu do vuhan diti ko opod do jam ko pram do vot hong pan minit type tanga daw it kabangan kampung Tinindut Muk Kinarut nga paguhi dino ki vau pada sambayang idahamin di tong tegak do jam ko opod do ngo suwab tapi naik ko ngavi ko pehan suang hamin do tauvi no poditi ngana ambi tegae manta di Dr. Richard Albert Guntusan do mantad kampung ki Bowang kampung Kapazan

Sia tu benai kong avik, tu benai kong avik kepayang song hamil na peniti ngan ambil tegai mantadi Dr. Richard Albert Kontusan dan mantad ki bovang kampung Kapazan. Pinapay ho da mini dupogun i Larencia Sipol di jam kaapat do min susubab di tadaw konyab koduvo da vuhandi tiko opod dadai ho id numbul kodupong padam himo lahan ki bovang kampung Kapazan. Manta na do kayaran diti do manu di papayho paganakan binidi idnombo na po om santap ta pinaywali sam kinovangan nagingavi da itisadu taiko itisamok. To sa konotinan di tong tiyagak Larencia Sipol do untok tada ko iso ko himo da buhan diti ko opod do dahil kabangan Katolik Vatu apat sa tanga luyang ngapugoy din ofitan pahitinan di tong tiyagak id panambasangan Stella Maris Tanjung Aru do jam ko opod do ngosubab. May daw tayo nasan ka sa Diyazu, sagot ako. Kapayan suang hamin, daw tau pinapaditi nga naambit tagay mantad di Dr. Richard Albert Kontusan daw mantad ki Bahuvang Kampung Kapazan. Pinapayho daw minirupogun i Larencia Sipol di jam kaapat do min susubab di tarawa ko neb tarawa ko himo koduvo do vuhan di tiko opod dadai ho id numbul koduvong padam himo lahan ki bovang kampung Kapazan. Mantan na do kayadan diti do manu di papay ho paganakan binidi id numbo na po am santap tapinay wali sam kinovangan naging avi da itisadu tayka id samok. Tuhasokan natinan di tong tegak Larencia Sipol do untuk tarawa ko iso ko himo do buhan di tiko opod do dahil kahabangan Katolik Vatu apat sa tanga luyang na pukuin na viton pahitinan di tong tegak id panambasangan Stella Maris Tanjung Aru do jam ko opod do ngosubab ingka kaniti do vokpehan do suang hamin.

0: Da bin ich gerade noch der Hose, die Richard Angelus, sei dann da Ivan, am Pugwido noch Pugwidi noch der Hose von Tari Island, wo jelik ei dann da Piginavan, gisom do Matai. Am Hose di Nuzia Bungo ei dann da Tanakau Pusan. Mun tak payan bayna jam ko 2 minit na di do dong subabit pong da ko ikot na po da jam ko 2 tong 4 minit do dong subab. Nga mga kita may mga babasan ho so pihi mazaid WhatsApp, Facebook, tayo mazaid TikTok. Ino mo ba naki si kay Dezu do kasipatan do mamihi ho so ika na kan Dezu ikaw ni do id ko sa himbaan do tako niti. Ito na pa nga akon ko id ababasan mamason. Kyo nga po po humbus tayo makinongono po ho so ika na kan Dezu id ababasan niti. Pagka po nga kabasa ko tumanu do ababasan pihi akan kau babasan pihi babasan do papa humbus pason penakan hozo do untuk tadau minggu tadau subab do jam ko tu tahun pon minit do ngos subab pagui na makin ngotok hozo di maini simin ay tando on the moon zone no magi hozo mentadi Rosaline Masabal ay tan ko pusan ko id nomboh ko no kiba di cakapayan ko kumoy di ti ababasan ritmah kinabalu toy rhythms of Kinabalu are okay. Dufang ibu, dufang perempuan. Itu nopo nga Ozuvon di tia komentelian ketembuhusan seni om kau basanan motek miampai mazaid kau pisan kau basanan om kesenian Malaysia JKKN Sabah om miampai sakadai di tia komentelian ketembuhusan kau basanan kinesianan pesohi Sabah. Nakanjul iti mantad po di Koniab ko duvo do Wuhan di ti ko opod nga po njulon iti gisom do kak apat do Wuhan di ti ko opod dahil id Padang Merdeka Kota Kinabalu pisosomo tembuhi tapantang no po nga i Buzon Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur dari tapi naik ngapi kada hebai itia ritma Kinabalu toy ko rhythms of Kinabalu are okay do vongai bu do vongo pedom enam maso ozvon dahil id Padang Merdeka mantad koduvo gisom kapat do Wuhan di tiko opod tahun do vongai bu do vong pada manam nu oboboh na pa id kakadzan ko ta Kinabalu do baino di ti ayhono sa sabab no do kivau ababzan ponjulon namo tinoy to binay ko ngavi do untok taraw baino di ti ko tahu do Wuhan di tiko opod mantad jam ko si jam do ngosubab gisom jam kapat do min so sadap kivau di ti ababzan iyoy tando Dyslexia Awareness Day Talk nagi workshop duwang ay buwang paramanom do kay saan manakadung paginakan dazanak dyslexia ko takinabalu ozuvan iti dahil it pambambasan buk pagun sabah lan Tanjung Aru so kyun kivan po waton yazu nga kawasa ko do muot id numbul iti aiso iso iso iso iso tu iso himo enom si zampahu aiso iso iso iso iso tu iso himo enom si zampahu nung kiva pagwatan di zuko kamoy no ababasan iyo zuvon tarabay no diti ko tahu dovuhan diti ko opod manta jam ko si zam dongo subab gisam jam kapat domin sasarap deho id pambabasan buk pogun sabah lan Tanjung Aru Dyslexia Awareness Day Talk nagi workshop duwang ay bu duwang padam anam ihano ababasan ozovon do tarabay na diti dahil id pambabasan buk pagun sa bahalan Tanjung Aru kibaw dati vokon tabi na ay manandak taraw kinahodion do buhan ka pa diti teka po ampus do buhan ka pa diti katabihan ka unsikan taraw kinahodion kumari di sa tayinsanan awanadan ko tumay mo kiningan na unumpasan pain mo tumay mo hobi nak kumadi Francis Xavier menandak tarak kinoh dion do tarabain no teki saya no pe menandak tarak kinoh dion tarabain kotobian konsekan tarak kinoh dion kumadi di zeta insanan dari kana makin ngoh zau di main di simin ai tando on the moon zone kau pusan ku id nomboh kono kadi Rosaline Masabal
1: hello kampi bosian izo vanistoroy kada hivai mokino ngo lidiu Sabah VFM inoikot vinasi om oswau tomai

0: Kay ho kanang ko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan Bridgewalk. Nopo nga mungusapinan iabasi matok tundundu. Pagkatan iti kusunong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tayo ko tutuo no umul tay no kohabibin ang katinan. Apoy manan at inan nung songosoan na papanaw kapagkatan iti dasom sa Minggu.
1: Tabinego aving ka na hozo mantadi rimo pirin na itando asoma ko edginavo om hozo bejin binjil baladus sa itando ondo mku kosodap. Matok pa yan na jam kavahu. Jam kavahu? Wow! Jam ko tu! Duo nga pa naman siya minit na di. Do nga sa papid po ganda tako. Ina po nga minki sisikap avi o timpu mo kani. Thank you po nga kapibasyan ko ba ito pinay nga pagkatatano at makinawalit iti Sabab FM sa iman po sa kanasan doong sumab tara ko nam diti kotahudopuhan diti ko opod itkan sanan nagay doong apapasi ng hidas apasi kinapusikan teko kibala tito pinay masa minum kupi dobayan na diti lagi masa po dati makan may kata may mapason mantadago kuangon inamis dahit inumon teko takakanan to ko nga tambano inamis dahit gidum dat ako tikid dalaw. Ya tapi naik kong api kebapa kong datang ko o susah ko so doku midum o susah ada semua ko kemarin suai tuhun sa sabab no gisam kebapa may bo kong datang ko kani aw ngabi asak ko itong kuzu o upa dari po tatong no po may tingko pa nga kuma design no po may kadi kani no o kita tako kebapa kong dati kinubangan tayo kay design no po e po tatong upa deho nga patako no kidum tako kuma deho ingis na kumari diho, may daw kibali ngingis idupa diho, pumosan diho. Inka, nung asa na pakidum idupa, ito ko nga, sikap may humoyin ka diho, kadiho, bukabokon tun.

Pagoya kata tempo diti ababzan hozopihi mazaed Facebook, mazaed WhatsApp, TikTok, tay ka Facebook. Magpad si pata papalmus diti katangga tay pinabus do katinanan pamunan kata saba montok tadaw bay no tadaw ko nom nagi tadaw ko isa. Muntok ko bayan do tabinay nga bi iti apuhut gata no po nga si zam nanggit pat nga padam himosin do sa kilogram. Puhut gata si zam nanggit pat nga padam himosin do sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub no po nga himolinggit tungo padusin sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub grade ko iso himolinggit tungo padusin sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub grade ko duvo pat linggit lahong padusin sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub grade ko duvo pat linggit lahong padusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himolinggit pat nga padum tahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himolinggit pat nga padum tahusin sa kilogram. Katakan talan grade ko duwa na po nga pat ningit himong prum duwa sindo sa kilogram. Katakan talan grade ko duwa pat ningit himong prum duwa sindo sa kilogram. Si kalap salingit tu tahong padam tahu sindo sa kilogram. Si kalap salingit tahong padam tu sindo sa kilogram. Ito nga abi katang gatay pinabus daw katinanan pamunan kata sabah. Muntok tara ko nam diti om nagi tara ko isa mikot. Katahu om ko himo dabuhan diti ko opod. Dari itimpu bayan no po nga iti no ababzan hozo pihi maza id Facebook WhatsApp teko maza id TikTok.

Tapi nego kami kan hoso pihi di narumbai pita. Itando aiso titiu mumagun ka hoso di ros maguloy. Dari mentok bayan do tapi naing api do bayan jam ko tuhi mga 4 minit na di do do sebab it pong do tro ampu ko idot mi hembus tro do e dabab zan hoso pihi maza it wes it WhatsApp take Facebook take it TikTok kibaw di tiyak bayan. Mitin na po nga kakomoy ditya ababazan do graduasi kaditi MRSM Ranau ikumo duvo mantok taon duvo ngay bu duvong param anam kanjul iti do untuk taraw bay no katahu do vuhan diti ko opod katimpun da jam kabahu do ngosubab gisam jam ko duvo do minso sadap kapanjulan na po din no nga dahil idhintun po yung bida do MRSM Ranau mantok payahan do to binay ngabi. Kapunjulan do aba besan diti mentok mamalamai do susumikul ngawi pangan kohimo takawas i kosudong do peswangon do i kalalahan no balajalan MRSM. Dadi kalamasan po diti teko aba besan po diti nga pisosomo do poy magunon di Datu Seri Panglima Haji Masidi Manjun isi do pun lagi mentili kausinan Pogun Sabah. Sekian so, nungkipa uatan dia zuko kumai diti kawasa kupo tumubung di Zandi Diana Teresa Otigil Inubul aiso iso si zam wahu duvo iso tu onom tu himo teko i menana panai do abab Zanditi i Zandi Adila Binti Yunus Inubul aiso iso onom onom onom tohu himo duvo tu aiso teko inubul poin bida do maktab aiso wahu wahu wahu tu apat tohu aiso onom tadi kada hiwai atau bina kami itu apa pesan do oitan graduasi MRSM Ranau ku mo duvo duvo ngai burung permenom kanjula terbaik no kotahu ngopod kotahu ngopod kotahu do vuhan di tiko opod do jam kawahu do ngosubab gisom jam ko duvo do min sesodop idhintun pembida MRSM Ranau. Dari itu mihampus toko do i dapat pesan diti mihampai mungkin nangu hozou pihi di Rodi James itin pa pihi masa i TikTok i oitan do joget mentadi robot jokim sin nagi hozou pihi di Larry G masa i TikTok nagi iti i oitan do mamanau zou hozou di Larry Larius Giju.